26 ena regional minister ankasa na ekwesi ada oba atruni edi kan to di ka de kata abre esa ada no anopa na ekwesi ada anopa se omuni enwo meeting efa jene jene bibia e frere ho sa na galamsi e koso omuni enwo meeting inti anyumre na bobe no nan no san yo no ankasa tu ka san ba atruni ahin se omampanyini ehunu de e koso no nto se omra no ne nanamu emeshia na adiechen eduada yenko site o manato ne hine ekache ne se wadika ne police commander ako site no amadi ekosi ho no nani anye ho bise commander ejina ho ma emrantie bi bo tutuo ni ade e wo ho nya eje na atune hine panyimpo se nke site e na minister e aso na na se ono na ekode e se de omampanyina nka sa na ekọ ti bibia sa ensi ho no enti oyẹ ne se nyame ya adoma emo be nundu duba akwa no pana de na wo mu aba atuni ahimfie ni ayi meeting ansa na yakọ na no mutena wa bo be dumie ni ene osuma ni pasa wa ba be jina bia bia frẹ o antwikrum enti na namumra na yenko na kwa sema na atuni ehina opena de yi enti wa popoliti otuni ka efa ne dom edi na chi se ebe ko yi nyina ebo anan ne yakọ minimum en kan tua waso yeduru antwikrum junction no na police commander all the service commanders ya omo comprise risk ino munyina ewo ho ene yenyi na tuka ti e ko na ka ba kon bi e bi san ye ho teuta fortune bi bi san ye ho o san ye ho na odi speed nti yeduru kroba kwen pron sa go besa yeduru sa go besa na ka no jina ho sa bia ho so amoma no bi eda ho na ka na jina a e twen convoy na e ba no nti convoy de duru ho na abrante e ba kon he tire watin ti na ofri ka no si ye no stop convoy no na minister ka na jina na police force e ka na jina ena abrante ndi onko jina bridge no so se omo hwese nsio na se free bridge kum side ho na e ba na nyi omo adwuma na omo ene yes ah na minister so anka sa ha na ye ba ye se ye kọ bia na sa de no koso e ma minister jina ho ni abrante no di nkomo ma atoni e fọm panyimfo no bi so ene e ka se minister de wo ye ne e nya adwene so de wo convoy nam no obi a ekeke etimu jina wo na utie asema nipa no eba de ka chiro minua yebanan se yebekọ bia ho ye fitin ekwan na no paa e no ye hu se aprosipo na abọ ban a se ho omote ho aprosipo ko be se du bia kitetio jina galamsi fọ ekwan ya no omo na ebọ ban ma wo mo omo ma kwa ma